hama nazmihi ci atum ak wayam muhaziyan bir mumi aju tolole bihim ak ñoom katabatan nabi bint kat yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi zadil mahad ni mu nekki ci tere biñu wax zadil mahad wa bil ladina ci daraje ñinga xamne baye xam jaayante won nañu khairul qadimin gën ci leggegatu yonante wa katabo te ñu bindalon la ho ñel ko wa ardaw te ñu gëreem la won al qadima yalla mi aji jitu haw yalla nga may di ñel ma mu baye xataho ak jaayante mom serigne bi haqan ci deug kama yarda naka mu gëreeme li ma ñel ko nga xamne baye xo jaayante nak mom wa hakama te mu ateloko neen serigne abdoulaye mi dane sun borom ma ngi lay ñaan ci daraje ñu jaayante won ak serigne bu mag bi diko bindal ba am gëreemul yalla may ma ci daraje ñooñu ma jaayante ak serigne bi jaayante gu wër gu deug jox ko sama lepp bañ ca té dara ni nga xamni mom la serigne bi bëggé kuna jaayante ak mom ak ku ko na joxé leppum ni ñi masé baat yi ak boko dé firi ben day woté mel gis nga né dañé wa katabu lahu wa ardhul qadim dama rek wa ardhaw té ñu gërëm lo al qadima kon ñu japp né ki firi féké né gis nga yenn baat yi mu waxé ko nu bokku té nañ ko masé ci téré ba ta fekk muy way la koy sabab moy lolu moy manam bo di firi ben baat yi da ngay jox ben baat bu ni akam lolu motax nak muy wuté ak leg bo dé jang way wa noy wa teddé rawanté né sax ci daané li way yi fé mu né wa ardhul qadim man mané wa ardhaw al qadima lu mel nonu mu baña jaaxal ki nga xamni taxuko sori ci jangum nahu mu tambali nak légui wax leen ay ben ganna bim ñaané ci seen daraaje ñoom ñepp nak mu tambalé ci bil andari ci ko jox ndarka sahibi tabashiri kay borom begal nga muhammad te moy muhammad al mawsuufi kadi kuñ melal bil bashiri ci al bashir dina ma ngi jëkke ka dekkoo ndar te tuddu muhammad al bashir haw yalla nga ma yow yalla li ñeel ma ci daraajam busharatin ay mbekté tu niiru yow dana ñu leral xala di sama xol albo dana xey biha ci mbeg yoyé busharatan di mbekté li baladi ñeel sama dekk wa ansini te yalla nga ma fatelo bi ci mom si wa ma lumay la nga xamne ikhtarta tan nga ko li ñeel ma mo ta si man bir muy aji jappandu bi kulli khairin ci yop yow xira wo tanef nako li ñeel ma wa habta yalla nga may momit la ho ñeel ko fi ka ci yow wa fil qadim ak ci serign bi munafu adi mibati xolam ma hat taqdim and ko jital yalla may ma ci daraaje yi bashir momé bokkon ci wandar ay mbikte yo xamne day leral sa xol ba mujj sax man ci sa bop di mbegum wa rew mi di mbegum wa dekk bi te yalla ci daraaje yi bashir momu yalla nga ma fatte lol lepp lo xamne tanalo mako te may ma ma jappandu ci lepp lo xamne ya mako tanal mudi aw yiw nga may nak bashir ci bopam lepp lu mu doon nepp ci xolam bu ko am ci señ bi rek may ko ko te may ko ak jital mu nek ci kanam wakul yalla nga nek li ñeel ma ya rabbi yow sama borom bit amini ci gwolulo bi habdi ci jaamam ba muhammad al amin te moy muhammad al amin fek na bopam lay wax mom señ mat lamine job mo am miran birum ngay aji dundale bi ci mom fuadi sama xol bi fikarin ci ay xalaat turundika yoy dara ñu la gëreem lo xani walisma habidan bi may aji jaamu maha shukur salli moy maha shukurin and ak cyant mune yalla may ma ci daraaje kañ wax muhammad al amin job da fek na bop ma kat yalla may ma ci daraajam ak wonulo manam musul mu faaw ma and ak mucc ak xol bu dal ba faaw mucc ba faaw batay nga dundale sa xol ci ay xalaat yo xamne day tax nga gëreem ma saxola jaamu saxola sante wa habtel na nga may la ho ñeel ko mom muhammad al amin at tahalluq ajuga as-sahih gay ajwir bi man ci ki nga xamne qutawa man nga la ho ñeel ko bi ci mom as-sahih ajwir ja gannaaw bi ngi ko maye ci daraaje serigne bi wamat ko ba tek ko ca yoon wu wir way tax ag an la ngeureum kon yalla nang ko may mu japp du ci serigne bi japp du gu wer ba ag ca lolé muy sentu wa bi sharifi
sharif ba al mafatim te moy mafatim koku danaka tara gi nena jere ko won al khabir mi aji dañ ko ba muridihi kay talibem ba al mawsuf kadi kuñ melal bil fadli ci ngeneel al kabir li ajre karim yalla nga teral fu ade sama xol bi husnil khulqi ci rafet.